no ma bi obi ase a otu a osi se na easy sa kodi ese easy dia be mi enhwe mi ba me sa ba mu ma mi ho sisi ya ba ma mi ti sa kodi ese say you know easy but in me on need dog nation patrioti ma mi mo kakre bi nchiro oi o yeah. Ghana piano.